0: Hong flumoi do minute molia e matahola fitu, kai ke falata maila ya koi bu mua bu mutolo. Kala fala hiatu a makalili momoko loto nei he poko litione. A kua framui di hai do la kau hila ki fra mafana ili poko alinga go. Makalili uk ailo makalili ko tuite e preu e gawe. Makalili ngai ni pehene. Ka no fagutang be te fan ke ke koko makalili e kiva. Kai mai mo dum singa ko hingo am tola do kai afi afi. Fia kai supo lupe alolo e fia finai e manatu ka e laisi lupo e laisi lupo, laisi lupe ka kai e motu ko niwe mga tunu ai homo haido kai e motu pia fok me kai a ke fia kai ufi me tau unga ko longa haido kai mitaki a do tola motu ko pehe mai kwa na kai kwa ku e falu do koloa he motu ku e huhu apa huhu huhu pauta mo huhu poki pia foki mo tau pata mo tau poloka pata ai lo han ge mo tau ka foki lolo ela pini sini mo ti solo a kai ko e haki o sine tau kolo haki tau tau kolo foki mo tau nagu nisilani kai pe ka ko haki tau tutungi po ke tau sene ni mo ke alulima ka ko haki lahi tutungi tau kaina no nofo lahi tutungi tau kolo tau lolo ela kai fukau kai ni pihia ma tomat kai nanga ha kwe pihe mai ka ha kwe puli ni ka he tau a he ke lo tole fuka tu fono hea hoka mita ki foki ke fuka ma na tu atu ke ua nemu ke o ke tohi e tohi ngoa ke lata me vili anga ni kua mamuna ki atu ki a ia novema he fuka tu fono New Zealand hea ma tomat kai nanga a tātu e lero lo nei ke whakawhia whia ki hātou tolu atau matakau ngā hua lima ke he kehi tau whenonga kise kise ke he motu ua tuai matu whini ko vese mana tungia mua.
1: You're now listening to PMN Niue.

0: Hana amado kabisa kanda matkai nanga kwa hoko mai tuai ito mga hoki tau mawehe tuai yo. Fuka uila hi mahaki ke mtolu ni vilo mai, fai huani mai, matutaki mai ge lata ima do tolu da fuka holoanga hi. Pia me niwe ge lata ima ya ho ua nei kwa hawa fruma tolu aki. He mahina na hi yuni kwa lotonga tuai, mahina yuni. Ue afi ua fuluma onu. E onu ni mahina ne toisi hoko dhu tūru ki he mga hala kilisimasi. Whakawela he mahaki foki ki he dhu tūru kaunga hua pia meniwe. Ni kua lango matai ki mataola tūru ki mataola onu. Ua ni mo foki matau matakainanga e fono. Ki alata mea dhu tūru da matakainanga niwe. Ahu tu loto, ahu ua ya yulai. Whakaonga I dhu lakau hila kwe Teams link. Mataola fitu ki mataola walu takitaki ki ai matua ia ko Sir Colin Tukitonga. Koe whanuanga nai, hawhangi ke tau niwe osi hangawia ke whakawhitu ianga. Moe whakahomu atu whakawhitu ianga. He tau tangata niwe ni silani, moe hadu tolu tau tangata niwe he mutu. Haia, ham tolu a kapisinga nei, lei tuala le mali atoa lolokini ki motu pavihi ko mavehe atoa I nei. Nonofo ham tolu munu ine afiafi pulupulu ke mafana hakua hoku mai mga hala makalili.
1: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ko koe ne whaifakana wana ngomba ki hata tōna leo taongo koe PMN Niue ke he pūri he pōne e mātau matakai nanga. O whio whio te tau whakarofa ki am tōru ke he mga hofia whinei. Tukana ia he tau mga hara nei ka haka tau mga hara mkariri. O no no atu ke whalua tau mga koloa ke he whahai tapuka mwari. Ka matatoe la tōru ka hake whakafua e tau kolo atui ke lata me mga hara mga liri. Kai ono ono te ki ai, tō ta hai e ma mawha te whakatau. Tau ka hai e tu tapuru ma whana. Koe tau tuhui tau sini, koe tau mena ke lata moe winta. Koe tau ka hai a kakwala te lo tu ke mai long ke mga nei. Ai, tu hangaka me taki tamana moe te o tangata. Sila lira kaha ke tukutuku hifu e tau whakatau poke tuku taha mena poke tau si taha mena kahane mai ki tangata ki a fuut ki ai. Kaka ki whewhefu ki hama tamat kaina. Na pia tuai ni ke hata tura mutu nene no no fua i hata tura mga hane. Koe tangata ni he roero me makaka me malolo he lewe ki hana maui mo lewe ki hana tau mena maua mai tātana ki koloa ke mui ai ai ka hae tō mga hara mga lili nei. Pia mene wea ne whaifakana ono kumea koi kem kapsinga.

0: You're now listening to PMN UA.
1: Mamana ki mai ki whanaona unga ki te wana tala te tupu matau matka I nanga ka. Tā tōru e mta harong furu maua tuka ni whamahani he. Hatau tūru a tau whakaholoanga ke he. Leo tau ngoha PMN UA ke mga hau a whia whinei. Wani moko e mta harong furu maua ka whakaronga nongo. Tau tōru ke tau wana tala te tupu na. PMN UA nene whai whakaronga nongo mai a koi ki ai.

Emen ni wei ane ne fa fa na ona ome ko kei ma mata kei nanga kei maka hane no no tika tau tūrua tau mata kei nanga ni wei ke he fufonga pepa ai goe whanga hana tūrua tau taka whanga ke he tofia ke tau maka hane ko maha tua I ka hai tahi si mitaki fuki hana tūrua tau ua tu ke he moana ke sia ki ai ko kaita wika Tau I ka kehe kehe ke mga haunei, o atu ke he uruuru, kai te wariri, ai koe mano, whanau ki ai tu sere kihi kehe kehe. Tō tahe manongi heo, kisikisi atu ki ai matau ni ue, kai ua whakawhiu whiu mai ka hamau tūru ne pihi ai. Mōhai e matau matika inanga. Riri wa tautau ki whanakonong ke tau rea rorongo, pia me ni ue ke rātai mai whaetapu nei.

Ai makaka te mo matua ni wea te tōru he tau se he tau lau whāke raranga ki te unga hawari maro i tūru. Ono anot ke mga unei ki he taha matua mai mangoriku tō tai rong ana tau lau whāke rong ana te pehe ke hako e mamana ki matua ai ki hau ke motu ni ka New Zealand ke tamai hantu tama ka hoa tō tama koloa nei ke hake sela ke rata ia mai tau matakai nā ngā ni wea ni nonofi nei mua te tama matua ne whai la ranga I ke he tau mga honi

Ia me ni wea nene fai whanamara ko mea koe kia mga pisinga whakara fwa fio fiatu. Hako mai tuai te toru ki a fwou. Ko ia holo tuai, a kai ko hafa tuai e fai tapu. A mamna ki mai ke langona ia kuruana pini ni ka tātua te toru tu whakaroanga. Ka tātou no ia mta hola ua ke mta hola anu ke mga hapungi pungi. Ka ua ko a whakaselinga mai ki a tātua tora leo taongo. Tari mai ni he mga ho palelai ni a fi.

pahautonga hua ka mamla ki atu ki aike he ahonei matamata kai nanga. Whina tuna ka ke heke tureni, ka heke pas, ka heke taone, ke vaya wanoa ni ka haka ke he. Tukuna ia kua kisikisi atu ki aike te o mamla ki anga ka haimoto neke nusilani ke vili, ke he mahina nei ha... No vea mani hanga ua tu tu turu ki ai, kisikisi atu ke he tokolonga I tau kapisinga ilani ke mga aonei ne kua ua tu alau turu ki tukuto ingoa ke he tau nofua ia ke he tau matakawine na hahai ia ilau turu ki ai ki tau mga aonei. Ka heki kua na aila register ia kau ke viri fina tu mga kapisinga koe tau amamuna ki anga ia ne kua hanga ua tu ki ai.

mai tō e mga ake mawe hea tō ia mata mata kai nanga whakaue ki am tōra tō whakanongongo mai ki hata tōra reo tāngo ki ano no whaam tōru mai mruina tō liu ke whlewai e he tau aunga hoane tō mai mua tō rinda heka nene mawe hea tū ki ano no whaa mo tōru kia.

You're now listening to PM in US. Ko te olea furufuala hana tōlu ia ko mea ke ke whanonga mai a Mephi, mo e tahalolongo whaka ni mo loto. Ko whanonga te tūki tūku puia, wata whakita tūlu fōki ke liu ke whanonga ke he matakau ko Island Pride mai a Lofi, ko te olea furufuala hana tōlu ia ko mea ke ke tā ke lata mai hata tōlu a pungi pungi nei.